0: di luke peleng ga matlho a Jehova ka mabiso a mararo, la mora le la mogau le la morao ga lalelang. Go rata ga gaga go dire mo bathong botlhe, o re epe bogobo wa rona le ba malapa a malatsi, o tlo itshwarele melato a rona le itshwarele ba ba se melato, gonne sa gago e le puso le thata le kgalalelo le jaana ka go sena bokutlo. Amen.
1: 5 Nights Chart. Number 3.
2: Eish. Ngalalela lalela. Sondela uzwe lalela. Ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa ngizobala enhlizweni ngivulela isigadi. Lokho ngazala zakhe ngambona kulomhlaba. Ofana nawe. Isibane zangu. Kanyisa phakathi ngezingishintsha nombala. Ngiyakuzwa. Thanda macala. Ngiyakuzwa mawala. Ngiyazi. Vela macala. Umhlaba ngiyathanda kubanda kushisa ngiyafuna. Tanda macala, eish, tanda mawana, eish, yes, vela macala, umhlaba ngithanda kubanda kushisa ngiyafuka.